bai bai na ba bai bu thurao hai long ga lao lai thu kha bo thu ba kha le ning thu la phano tong ba sai ha ti ai ne ne pha ne lu bu ti ne ne pha ne yau ti khe bu khe da dang khlai

thèn lòng kia ri so sen long kia ting krong ang bong si peng le kê krong a ting krong ang bong si peng le kê krong han ri so sen long kia cho ja ka che krong kia cho ja ka che krong a si ri ku dang bong lu kun tong kun tong sia lu ji lang pong klu tu bu ko rong rong ne lun se po seng long ke ju du na lam rong ke han ri so seng long de kor pi han ri bong de cho jang nang ne bong ke cho jang nang ne bong ne ka u mi ngi dong van pi tha lang bong kê han ri so seng long kê a ting krong ang bong pen van pi log lang bong